lobi bonufi tonya lomu hadama diwo haujatele bake adum ni malom ibitami inyantele yake ku katuku ku anawato ning haujoye muta ni futata ibuka soto ibimundantela barinia kiling kiling ni futata iba sotolale ibimundantela walati na wato wati nyantele nga doma ndoma nganyom kan nganyon sebo nganyon dema nganyon muta ningan wakil wobela aha tumando alala dema rokenala